0: kyine di na me hu se ne awote e free me recently ne me nyam hu se we di obi are hamoda eji on me awote me e be se me ka kyire o se enye wo na nyame de wo e be sha
1: si so mi bon na
0: nyame on ni hamoda o ma wo nye enkrofo onyo

0: Yoko biye ni wa owa sa si su wunti mini hamo. Ati se yonko pa Kristo Yesu nkwa. Onu kwa ni hamo wa sa si su.
1: Akuma FM 87.9.